0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria. One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Mayroong tamang serbisyo, mayroong tamang impormasyon, ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika. Sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield Voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727. O bisitain ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Gusto mo bang maisingit sa araw mo ang pagpapadala ng pera pa uwi? Saan ka man dali ng buhay? Sa World Remit, makakapagpadala ka ng mas mabilis at ligtas gamit ang phone mo. Sa magandang palitan at mababang fees. Kahit sa pinakaabala mong araw, pwedeng maging madali ang pagsuporta sa mga mahal mo. I-download ang World Remit app ngayong araw para maramdaman mong mas malapit ka sa tahanan sa bawat padala.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: If you need urgent healthcare now, but it's not life-threatening, get free support with Virtual Emergency Department. Speak to highly skilled emergency doctors and nurses by video call using your mobile or computer. It's free to use, available 24/7, and there's no appointment, GP referral or Medicare card required. For an emergency video consultation, search Virtual Emergency Department or visit ved.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government. One Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng masigit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga ma-resolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/openingdoors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Magandang hapon. Good afternoon. Maayong hapon sa inyo na tanan. Maray na hapon sa inyo, boss.

Magandang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan. Sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne. At sa lahat naman ng mga Pinoy, saan man dako ng mundo, kayo namamalagi. Kayo'y nakikinig sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM. Sa talapitan ng inyong mga radyo. Ang inyong lingkod, Tito A, magkakasama po tayo mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin sa Hoy Pinoy. Handog natin to sa mga birthday celebrators. Nandiyan ang unang-una, happy birthday kay Rico Alvilla, na executive director ng JCFI. Gayon din kay Manay Ding Bustamante, happy birthday. Maray na hapon sa Endo Gabos, mga kaibigan, sa ating Radyo Pilipino. At siyempre, marami pang mga celebrations na gusto kong batiin. Congrats din sa kay Rosel Moral na nakapasa sa civil service examinations. At gayon din kay, nabalitaan ko si, yung mga, si Trining Aspen ng Sampantalyon Magaraw. Thank you so much sa pakikinig at sa lalong ay laging kumbaga sumusubaybay sa ating Radyo Pilipino. At gusto kong unang-una na gusto kong pasalamatan ang pagbisita ng aking sis na si Grace Mui at ang brad ko na si Sancho San Diego. At salamat kay Jennifer at saka kay Iris at saka Ethan sa pag-alaga kay Ate Mila para makapagbakasyon dito si Grace and Sancho. Shout out din kay Anton Novos Mosca at shout out din kay Iris, kay Mark, kay Kenzo at kay Maki at ganun pa man dyan si Melda at si John De Lesmo na nandyan sa Lingunan, Valenzuela City. Oras natin ngayon ay 10 minuto makalipas po ang ika-10 ng alas 3. At siyempre meron gusto kong nagpapaabot po ng shout out kay Joey galing sa aking friendship na si Zoc Gomez at kay shout out din kay Kiki Albino, kay Francisco Albino, at sa aking pinsan na napakaganda si Ate Zenia Sardilla, Delia De Vega at ang aking friend na si Lynn Castillo at ang aking kapatid na si Christine Pascual and family na nagbabakasyon dyan sa Pilipinas. Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at mag-enjoy kayo sa bakasyon ninyo. At siyempre, nandyan din si Pablo De Lesmo, si Prince Kent na nanonood din. Shout out din sa kanila, kay Prince at kay Louis Lau, ang aking brother dito sa Melbourne. Louis, good afternoon and happy to see you once again. At si Paula May De Lesmo na nandyan din na may grocery na, ay hindi pala, restaurant ba yun? Na nandyan sa Lingunan. At saka si Lenlen at saka si Lorna na nagtitinda rin dyan sa Lingunan. Smile, smile lang pag may time, Huwag kayong magpadala sa mga stress sa hapong ito. Magandang araw ngayon, kaya napakasaya ng buong kapuluan ng Pilipinas at saka dito sa Melbourne. 12 minuto makalipas po ang alas 3, isang awitin gusto kong ihandog sa mga birthday celebrator. Ito po ay ang sinta ni Rob Daniel dito sa ating Radyo Pilipino 92.3 FM. Chuchupo said, happy birthday kay Manay Ding at saka kay Rico Alvilla. Sa lahat ng mga nandyan sa San Diego, lahat na pinsan ko dyan, San Diego, at sa kaibigan ko sa DC, si Franz Dulce,

At nagpapasalamat ako dahil nakarating na sa Pilipinas si Sanjo San Diego, aking kapatid. And of course, ganun pa man, shout out din kay Joanne, Figueroa at Ferdy, at si Allison at Jap Jap na nandiyan pa rin sa Valenzuela. And of course, Alicia Cardente, aking estudyante dati. Oh, Samantha's birthday on the 8th. Oh, bukas na to. Si Nono Sam, nagpapatid ng kanyang pagbati ng happy, happy birthday kay Samantha. Ito ba yung anak mo, Zo? Happy, happy birthday kay Samantha. How old is Samantha now? Ilan taon na si Sam?

Yan po si Rob Daniel na naghatid sa atin ng awiting sinta dito pa rin sa ating Radyo Pilipino 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo at patuloy kayo nakikinig dito pa rin kay Tito A. At siyempre gusto kong batiin ang pagdating ni Brother Sancho, San Diego at saka si Grace Movie, aking sister na dyan sa Pilipinas at masaya akong matiwasay siya nakarating sa Pilipinas. At alam ko na may bago ng sistema dito sa Melbourne Airport, ano, kung saan ay binago na ang pick up at saka drop off point. Anong tawag nito? Meron na medyo lalaka rin. Wala, hindi na po pwedeng basta na lang hihinto doon sa may tapat mismo ng gate, no? Kung saan man kayo pupunta. May kanya-kanyang gate yung mga airlines at ganun din. Medyo meron aabot na 5 to 7 minutes ang lakad ninyo. At hindi, ito po ay ginawa para mas ma-facilitate yung pagdating at saka traffic ng mga nagsusundo doon sa airport dito sa Melbourne. Kahapon lang ito ipinatupad kaya sigurado ko na inabutan ito ni Sancho San Diego. Good afternoon. And of course, ang aking Zano Nostruc Promencio Bernal. You, thank you so much for dropping by and listening to our program. And of course, nasa Murrieta Riverside kami, Andy, sa between Los Angeles and San Diego. At si Samantha Matuani, Nono. Okay, how old is Samantha? Ate Zenya, how old is she na? Matuako aki, 20th birthday. My God, parang kailan lang pinanganak si Samantha, ngayon 20 years old na pala, ano? Talaga nakakatuwa ang paglaki ng mga bata ngayon. Medyo ang bilis ng panahon. At gusto kong ihatid sa inyo itong mga balita sa atin sa Pilipinas. Si Senator Bam ay maghain ng panukalang batas para palakasin ang suporta sa mga atletang Pilipino at saka sa mga coaches, ano? Inanunsyo ni Senator Bam Aquino ang nakatakda niyang paghahain ng panukalang batas para palakasin ang suporta sa mga atletang Pinoy at kanilang mga coaches. Sa pahayag ni Aquino sa kanyang Facebook page nitong Martes, October 6, kahapon po ito, inamin niyang bagamat maraming world-class na Pinoy athletes nananatiling hamon sa kanila ang pagbuo ng sistema at magbibigay suporta sa kanila. Marami tayong world-class Filipino athletes. Ang hamon sa atin ay bumuo ng sistemang susuporta sa kanila mula unang training hanggang makikipaglaban para sa bansa. Hanggang sa susunod na yugto ng kanilang karir sa Adni Aquino. Kaya para mapagtibay ang inihaing panukalang batas para sa mga atleta at kanilang coaches, tiniyak ni Aquino na patuloy siyang makikinig at makikipag-usap sa mga ito para maibatay sa mga pangangailangan at tunay na karanasan nila ang isusulong ng mga solusyon. Sa nasabi ng pahayag, ipinarangalan ni Aquino ang naiuwing 2 gintong medalya ni Carlos Yulo para sa bansa mula noong 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan noon September. Masayang makakwentuhan ang ating 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo o si Caloy Yulo kasama ang kanyang assistant coach na si Josh Garcia at personal na siyang batiin sa kanyang makasaysayang tagumpay sa 20th Asian Games. Iniabot din natin kay Carlos ang kopya ng Senate Resolution 689 na inihain noon September 30, 2026 bilang pagkilala sa kanyang 2 gintong medalya para sa Pilipinas, pagkilala ni Aquino. Kaugnay sa balitang ito, anipan ng senador mula sa personal niyang pakikipag-usap kay Yulo na napagkwentuhan nila ang kahalagahan ng pagsisimula ng training mula sa murang edad at mas maraming oportunidad para sa mga dating atleta na maging coach ng mga susunod na henerasyon ng mga atleta.
Saad pa niya? Kasama din sa mga napag-usapan nila ni Yulo ang kakulangan ng physical therapist para sa mga atleta at kahalagahan ng mental health support, particular na larong gymnastics na maituturing na malaking bagay ang mental preparation. At samantala, kinilala pa ni Aquino na hindi lang tagumpay ni Yulo ang ipinagdiriwang sa pagkakapanalong ito, ngunit pati na rin sa paghahain ng hiwalay na resolusyon para sa buong Philippine delegation at medalist sa Asian Games. Bawat medalya po ay bunga ng talento, disiplina, sakripisyo at maraming taon na paghahanda. Dapat sabayan natin ang galing ng atletang Pilipino ng suportang kailangan nila para lalo pa mapagtagumpayan ang kanilang laban. Dagdag pa ni Senador, congratulations ulit, Kaloy. Maraming salamat sa karangalan patuloy mong ibinibigay sa ating bansang Pilipinas. Iyan ang kwento tungkol kay Carlos Yulo at saka kay Senator Bam Aquino na nagdala sa atin ng oras na 23 minutes, makalipas po alas 3 ng hapon at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang awitin para sa inyo lahat, ito po ay Tibok, galing kay Earl Agustin.

Sa bagay nga naman, sabihin mo na kung may ikaw rin na may pagtingin para mapabilis na yan. Huwag na natin antayin para maging huli ang lahat. Good afternoon din kay Emily Anay. Good afternoon.

Ano na naman ang reklamo sa buhay ni Maribel Pilapil Duba? Wala na bang ibang, wala nang pagtingin? Huwag ka na magreklamo, huwag ka na maghanap sa iba, nandiyan lang yung salap malapit sa iyo. Marami kang, marami nagmamahal sa inyo kung titingnan nyo lang inyong mga paligid. Good afternoon sa aking amiga na si Neng Tible. Good afternoon din sa nakanaka kong si Alvin Parma na konsyal dyan sa Magaraw, Camarinesur. Good afternoon sa lahat na membro ng JCFI at good afternoon din dyan sa Batch 77 ng Calabanga High School. Good afternoon sa inyo lahat. Oras natin ngayon ay 29 na minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. At ito po ang isa ko pang gustong ibalita sa inyo. Ito po ay tungkol sa El Niño na parating sa ating bansa. Ito po ay seryoso na talaga, sabi ng netizen. Nag-imbak na ng tubig para sa El Niño. Ano? Ewan ko kung apektado din ang nasa Bicol nito o dyan sa iba-ibang probinsya, sa Cebu, sa Dumaguete at saka sa dyan sa may sa Davao, ano? Sa Cebu. And especially dyan sa may tawag nito sa may Ateneo de Davao ba yun? O yun nga, tama ka dyan. Nagsimula na pong mag-imbak ng inumin ang isang netizen bilang paghanda sa inaasahang Super El Niño sa bansa. Mapapanood po sa TikTok post ng netizen na si Sean Kim noong Biyernes, October 2, na mamimili na siya ng mga iba't ibang klase ng inumin tubig sa isang grocery store. Makikita rin may ilang siyang nakasabay na may mga galon din ng tubig sa kanilang grocery cart. People are stocking up water na dahil ito sa El Niño at minuto na pag-refill ng tubig sa grocery store sa saad pa ni Sean. At batay po din daw sa research ni Sean, kinakailangan mag-imbak ng iba't ibang klaseng inumin tubig para mapabalanse umano ang pangangailangan ng katawan. Sa na-research ko, kailangan daw na lahat ng tubig mayroon tayong available for balance. So, kailangan mayroon tayong distilled, purified, tapos kailangan ng natural water, pionisyon. Sa susunod, ang sumunod na bahagi ng video, makikitang nagpunta si Sean sa isang tindahan ng kanilang palengke para naman mag-canvas na at bumili ng drum ng tubig. Sa eksklusibong panayam ng balita kay Sean, ibinahagi niyang Mayo pa lang nang magsimula siyang maghanda para sa badya ng Super El Niño sa bansa. Bago mag-imbak ng tubig, magsimula raw muna siya sa solar power station, emergency lights at fan. Nag-start po ako mag-prepare for El Niño nung mabalita na po na magkakaroon ng Super El Niño this year. Pero nag-start muna ako sa mga solar power station, emergency lights at fan, kwento ni Sean. Nag-iimbak na rin daw sila ng iba't ibang klase ng tubig para may mainom o iba pang mapaggagamitan sa bahay nila. For water po, hindi naman ako nag-focus sa isang type lang. Nag-stack po ako ng different types depending on the purpose para may pang-inom at may iba't ibang water for household use, sabi nga niya. Totoo naman yun, itong mga panghugas sa plato at saka yung pambuhos sa CR. Kailangan i-recycle natin yun para yung mga ibubuhos na lang sa CR, yung mga pinagamitan kunyari ng pinaglabahan, ano? May sabon man yan o wala, magandang imbakin pa rin yan para mapakinabangan. Para naman makapagtipid tayo sa mga iba't ibang klaseng ng tubig. Ayon pa niya, sa ngayon po, nakabili na ako ng 42 liters pa lang ng drinking water at binay-base ko siya. Well, individual consumption na good for 30 days. Like ako, roughly 2.4 liters per day na nakukonsume kong tulad ng tubig. So I need 72 liters for 30 days. Ayan. Kasama rin po sa paghahanda,
tinitingnan din at pagkumpuni. Hindi daw sila siyan ay yung mga sirang gripo at water pipe sa bahay. Kailangan i-kumpuni nga yun kung may sira, no? Kung may mga tagas, kailangan bigyan ng pansin. Ano? At kailangan din na talagang iseryoso natin ang banta ng Super El Nino kasi ito po ay pwedeng maghatid sa atin ng hindi maganda sa ating pagkabuhay. Good afternoon din sa aking si Delas Macobillon na nandyan sa Saudi Arabia na isang masipag na nurse. Ano, good afternoon at shoutout sa inyo dyan sa mga nurses. At kay Ellie Imperial, good afternoon to you also. And of course, kay Louis, aking friend, brother, Louis Laman, good afternoon to you also, brother. And of course, sa mga lahat na nakikinig sa hapong ito, patuloy kayo nakikinig po sa Radyo Pilipino, 92.3 FM, Triple Z. At ang oras natin ngayon ay 34 na minuto makalipas po ang alas 3 ng hapon at gusto kong bigyan kayo ng isang paalala. Kung kayo ay pagod sa trabaho, burnout na, at kayo ay namumroblema at wala nang hintong pagtrabaho, pagkayod para lang sa pamilya. Minsan kasi, hindi lang yung pamilya natin na nandito sa Australia o sa Melbourne ang ating pinagtatrabahuhan. Kumbaga, pati yung pamilya natin sa Pilipinas ay kahati pa rin sa ating mga ang kinikita natin sa Melbourne o kaya sa buong Australia. Ano, ito yung awitin ng Sugar Free na may pamagat na burnout. 92.3 FM, 3ZZZ. Ethan Muhi, good afternoon! And shout out sa lahat ng mga nandyan sa Siberia Plate.

acoustic version ng Burnout. Dito, naghatid sa atin ng oras na 38 minuto. Makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM. Any thoughts about Siberia Plague? Ayan sa mga nangyayari doon sa Siberia Plague. Hindi ko masyadong nabasa ito. Wala akong masyadong information sa nasabi ni Ethan. Pero gusto kong basahin, interesado ako dahil baka kung ito ay related doon sa sinasabi natin na Super El Nino, well, makakakuha tayo ng aral o guide or lessons sa mga ganitong pangyayari, ano. Kaya kung ako sa inyo, research nyo rin kung ano ang nangyayari sa Siberia Plague. Kasi kung alam natin yan, ay di pwede natin magamit ang mga lessons o mga learnings na napagdaanan nila. Kasi siyempre, hindi natin kailangan daanan, sabi nga nila, you don't need to touch a fire just to know if it's hot or not. Huwag na natin antayin na maramdaman o maranasan ang kahirapan sa pagdating ng Super El Nino, kasi marami na po ang nakapag-experience niyan and we could learn from them, ano? Gaya ng sino pa ba ang pwede mong matanungan tungkol sa mga pangyayaring yan? Siyempre, doon sa mga naka-experience na doon na nasabi ng Super El Nino. Ang kalimitan sa mga problema ng mga yung super hot na kumbaga environment ay sa Africa, kaya pwede tayong matuto sa kanilang mga learnings, ano. Siberian Plague, hindi ko alam masyado dyan, Ethan, pero thank you for letting me know kasi I will really research on that and pag-usapan natin yan sa susunod na programa natin sa live dito pa rin sa Radyo Pilipino. Bagamat meron na lang tayong 20 minutes bago po tayo magpaalam, gusto kong ipaalam lalo sa inyo na ang Radioton po ay dito sa Melbourne, sa estasyon natin, ay mula noong October 1 hanggang sa katapusan, Radioton po. Ano po ang Radioton? Ito po yung nag-raise kami ng funds para sa mga para mapanatili natin ang programa natin dito sa Melbourne. Ano, Radioton, sa paraan ng pag-donate o kaya bumili ng ticket sa raffle namin, gusto kong ipaalam sa inyo na tumawag lang kayo sa amin dito sa Radyo Pilipino o kaya sa telepono ko sa 0410-906-198 para mabigyan kayo ng ticket. Pwede kahit pa wala pa yung physical ticket ninyo, pwede po kayong magpadala sa akin para ipapahatid ko na lang sa ang convener kung sino-sino ang mga bumili ng ticket, ano. Doon sa mga nakikinig sa hapong ito dito sa Melbourne, ay kami po ay humingi ng tulong sa inyo sa Radioton po. Ito po ay taon-taon naming ginaganap upang mag-raise ng awareness sa Filipino community sa buong Melbourne o kaya sa buong estado ng Victoria at gayon din sa buong kapuluan ng Australia, sa buong, kasi tayo hindi lang tayo isang pulo kundi tayo ay isang kontinente din, ano. Kung hindi niyo natatanong, ang Australia po ay isang kontinente. Samantala ang Asia, ang daming bansa. Sa Australia, isang bansa lang po ang isang continent, which is Australia. Ayan po ang isa sa mga trivia na naibigay natin sa hapong ito. Good afternoon ulit kay Eric Escobar Araceli Robles, kay Arnold Delesmo, si Ronald Ramo, good afternoon to you. And of course, sa lahat ng mga naninirahan dyan sa lingunan, lalo na yung mga mahilig sa tagay, si Len, ano, walang kapaguran at saka walang pahinga sa pag-inom. Ay, chika lang. Joke lang po. Hindi po totoo yun. Nagpapahinga naman po yan pagtulog. Ayan, patuloy kayo nakikinig dito sa atin Radyo Pilipino 92.3 FM. Isang awitin uli para sa inyong lahat. This is December Avenue, ang pamagat, saksi ang langit o 92.3 FM.
3777. To my beautiful cousin Ate Zenia, para sa inyo to dyan sa San Diego, happy birthday kay Sam Sardilla.

Iyan po ang December Avenue, Saksi ang Langit o 92.3 FM Church Busad. At patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM, 3%. Isa munang paalala, ito po ang Radiothon 2026 mula po noong October 1st hanggang October 31. Ang ating radio at ang 3% ay naghihikayat po sa lahat na nakikinabang o sa mga kaibigan natin dito sa Melbourne na makisali po at mag-donate sa Radiothon. Dito po sa taon-taon po natin itong ginagawa para mas mapanatili natin ang programa natin dito sa Radyo Pilipino, dito pa rin sa 3ZZZ. At meron po tayong apat na programa. Ito po ay tuwing Miyerkules mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, at Biyernes po mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, at Linggo alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi, gayon din pag Martes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At may birthday pala kanina si Chelsea si Mary, anak ni Arnold, yung dalaging anak niya kasama-sama ni Delay pag umuwi sa Pilipinas. Oras natin ngayon ay 48 minuto, makalipas po ika-3 ng hapon, at meron pa po tayong 12 minuto para mapapahatid ninyo ang inyong mga shoutout sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at sa mga kapinsanan saan man sila dako na mundo nakatira, ano?

Ito po ay ang Leaves ng Ben and Ben and featuring Young K on 92.3 FM 3ZZZ. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay laging maligaya kayo kung saan man kayo naroon.

kaysa mga ano to, Sir Ron Staff ng Barangay Pasolo. Ayan, shout out tayo mula kay Melda Delesmo para sa inyong awitin na to.

Gusto ko rin i-shoutout ang mga staff dyan sa Supercat, dyan sa Lingunan kung saan nagtatrabaong mga makikisig na lalaki dahil puro bakal ang kanilang binubuno. Salamat din daw kay Eloy sa pagpapakain sa kanila. Thank you, our Rustia. Dito pa rin sa ating radio.

na may pamigat na Leaves at featuring Young K. At nagatid sa atin ang oras na 54 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon ng araw ng Miyerkules. Napakagandang araw sa ngayon. Maganda, matingkad ang araw at sana ay tuloy-tuloy na ang summer kasi spring na po ngayon. Alam ko na pag spring ay nandyan na yung mga allergies, aatakin kayo ng mga hay fever, nandyan na yung pag-hatching, papunta pa lang sa trabaho ay mapula na ang ilong at saka yung inyong mga mata dahil sa allergies. Ito po ay dahil dala ng pollen ng mga halaman at bulaklak. Kape muna tayo, sabi ni Ate Zenia. Thank you so much, Ate Zenia. Aking magandang pinsan na nandyan San Diego at nag-celebrate ng birthday ni Sam. Ito po, nandyan daw sila sa anong lugar ito? Ito sa gitna ng San Diego at saka San Francisco ba o LA? Kung hindi ako nagkakamali. At siyempre po sa ngalan ng Filipino Broadcasting Group, sa pamumuno ni Lizani ay kami po ay pansamantalang magpapaalam muna sa inyo. Kasi sana po ay antabayanan ninyo ang mga programang Pinoy dahil kami po ay tumatakbo ngayong October 1st hanggang 31 ang ating fundraising na Radiothon. Kung gusto niyo mag-donate, huwag po kayong magkatubiling tumawag lang sa akin o kaya kay Lizani o kaya Titi Tapatsi Gutierrez para ipaalam sa kanila o sa amin na kayo ay appreciative sa ating mga sa radyo, ang programa natin dito sa radyo at para mapanatili natin ang programa. Ito ay gusto ko lang ipaalam sa inyo, trivia, no? This is our 39th year mula nung binuksan natin ang Radyo Pilipino. 39 years na po tayong nasa himpapawid at sana po ay mapanatili natin ang ating programa sa pamamagitan ng inyong mga donasyon at mga tulong. At good night daw, sabi ni Nono Sam, ang aking pinsan. Thanks also sa mga nakinig sa hapong ito. Gusto ko kayong iwanan ng napagandang awitin. Ito po ay awit ni Adi at saka Janine Verdin na may pamagat na Mahika. Ayan, ano ba ang inaantay niyong Mahika dito sa ating? Siyempre, ang Mahika na magumising araw-araw. Pasalamat sa Diyos kasi sabi nga nila, every gising is a blessing. Sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group, ang inyong lingkod, Tito A, nagsasabing hanggang sa muli, God bless, and thank you for dropping by and staying with us for 1 hour.